n'otu aka ahụ aka na-achị Imo steeti na onyeisi oche otu South East Governors Forum Hope Uzodinma na-ekwu na ndị gọvanọ steeti ise dị na ndịda ọwụwa anyanwụ ekwekọrịtala inye onyeisiala Bola Tinubu nkwado na ntuliaka afọ 2027 gbado ụkwụ n'ihe ha kọwara ka ụdị ọchị onyeisiala siri kpọọ mmepe mpaghara ahụ mkpa site na akụrụngwa mmepe na ezi atụmatụ ihe nweta akụ na ụba. Uzodinma kwuru na ndị gọvanọ nyochara mpụta ihe iji ozi ọchị gọọmenti Tinubu na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ wee were otu olu kwekọrịta na ndị mpaghara ahụ ga-aga n'iru ịdọnyere onyeisiala ụkwụ nakwa amụma nkwado mgbanwe olileanya ọhụụ n'ihi ihe ha kọwara ka mpụta ihe ihe nrite uru o mepụtagoro eri oge. Ndị uwe ojii Enugu State Command enyela ndị ọrụ ha mmadụ anọ mbuli elu n'ozuzu oke dịka onye ozi kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Beatrice Giwa gbara ha ume ịrụ ezi ọrụ n'ịdọ aka na ntị ịkpọrọ ha mkpa n'igbe ikpebisi ike n'okpuru iguzosi ike n'ezi ihe kachasị elu. Onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze Daniel Ndukwu kwuru na ndị uwe ojii ebuli n'ọkwa bụ Olubisi Oyedepo na Bernard Omaga, ndị esi n'ọkwa Assistant Commissioner for Police bulite, nakwa Christopher Ofomata na Gladys Okafor, ndị esi n'ọkwa Chief Superintendent of Police bulite. Gewa bụ onye gwara ndị ebuli n'ọkwa okwu kwuru na nkwalite ha bụ nnukwu ọrụ ka ukwuu ka obu wee na-abịa ma gbaa ha ume ka ha gosi n'obi ike e nwere n'ime ha ziri ezi site n'igosipụta ọrụ ọkachamara, ịdị uchu n'ọrụ na omume kwesịrị nṅomi n'ịrụpụta ọrụ ha. Na nzaghachi okwu n'aha ndị niile a kwanyere n'ọkwa dị elu, Oyedepo gosipụtara obi ekele nye otu ndị uwe ojii Police Service Commission maka nkwado ha na mbuli elu ahụ e buliri ha, kelee onye ozi Inspector General ndị uwe ojii Olatunji Diso maka nkwado ya, ma kelekwazia onye ozi Commissioner ndị uwe ojii maka ezochi ya kwesịrị nṅomi. Aka na-achị River State Timilayi Fubara adonyela onye na-azọ ọkwa ọchị gọvanọ n'ime otu ndọrọndọrọ ọchị All Progressives Congress APC Kingsley Chinda okwu, kwuo hoo ha na ọ ga-arafe ọkwa ọchị n'aka ya ma gbakwunye n'udo adịla n'etiti ya na anyị nsonwe ike onye o weghala ọkwa ọchị n'aka ya na River State. Ọ rịọkwaziri ndị nkwado ya ka ha tụọrọ Chinda na ndị niile na-azọ ọkwa ọchị ọbụla n'okpuru otu nzere ahụ vootu ma kwụsie ike na-enweghịzi ihe bụ ife eji nsogbu eme n'ihi na o chiala n'ime ezinụlọ otu ha n'ozuzu oke. Ka wetere gị akụkọ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.

0: Ibobibo, kekodi, onochi na awom tata, ega ajum ife men nga koli. Enga gwa gi maka na mbe nini na gwa gi n'obi adiromo mma n'obi na agba wam na yenne agabiga kale la kale. Tata onochi we wam, gwa mi fo onochi, jwa mi fo onochi we bam, iju godromo nga gwa gi. The Crown Prince, onava agba ki, ozo ya li lof mof ma tata. Ime kwete, obe kudi ino na olu anyi tata, bia magofu, hazie ufife nife nabo. We, imagofu. Obro na ona, odigo mofu mofu, mana, iga mazino nye potangu unu, potangu lije, mana, oni, ona, ima ije ane ibube, udi ije anwa, koka no, mana, akache kudia. Oye magudulu, obo na, ona fa bwa kof na yani ogwa ona emetu na ife ni na ria man kona hwanu na abanolo nyakunsulu mu ekene chuku nkobini ni efe kenelumia no na daba adaba chuku daba nte wono anya uchigo no geni bu no ban radio 94.5 fojirikon kejivini tolu gatele kirato nke hitata muna maduru ene kuoku na yoni we kan kolo na sanin ki bazwa we ku ko we na sim ke de ka esi mezi kan si mezi ho mena na we na juzu ko na wa brozo onyi igbo igbo na eme buli o mena na we na na diade u ka we bia na na eme o mena na o kama sizi eme mena o mena na nke adaboro ke de njo muro o mena na de diri ade u ka we bia na na na meme ko mena na ka nkukwa ya mede ko ka si na morozi mo mena na mo mena na ọ dị ka nwaanyị okwu omenana etu ọ dị ka onwe ife dị njọ dị na agekwọ ntị omenana bụkwanụ ma ife ejimalụ ndị ife ejimalụ igbo ma nni anyị na-eri igbo omenana akwa anyị na-eyi n'alụ bụ omenana otu asụsụ anyị na-asụ asụ bụ asụsụ igbo bụkwa omenana amam ka osi abụ ekwutere anyị kwu ife omenana ndị mmadụ agbaba n'aka mebe n'ọbụrụkwụ ya na chukwu ajụ chukwu a kedu ife gbasara chukwu n'ibe anwa kedu ife chukwu na-ajụ omenana bụ omenana ọ ka nchetalụ gị nwụrụ ibe dị njọ dị na omenana ibe ni ọ ibe ejimalụ igbo bụ omenana ibe ejimalụ ndị otu nwaanyị si abụ ọfụ okenye ọbụ ikene okenye orunata otie ya aka n'azụ a ncha sokwu na omenana tuzi ekene ekene na ife ndị ọzọ galibere mana bụrụ tata bụ na ọ ụbọchị satọde ka ịkpa ya n'ozuzu oke ife gbasalụ omenana nwụrụ akụkụ omenana ụfọdụ anyị ga-arụtụsi aka ka anyị kọwakwa anyị ọfụma ga ọ yala abụzi na mgbe ọbụla ekwu okwu omenana ndị mmadụ agbaba na kafe n'isi chukwu ajụ ei oyawarelgị nkanka ọha eziokwu ka obiri ga-ebiri na ntị nke ahụ aga biko ka anyị banụ na ife gbara ọkpụrụkpụ anyị ji wee beta ata nke ahụ abụrụ ndị iti fasiona lighter note anyị na onye na-afụ maka onye director general na-afụ maka ADC governorship candidate Enugu State. Nya DG Enugu State ADC governorship campaign. Ndị ADC, ọbụna icheta mana ha rụpụta gosi na onye ga-azọlụfa ọkwa governor bụ Obudeze Ocho. Maọbụna mkpọtara afa nwụfụma. Nyonwa na-azọlụfa ọkwa governor. Mana anyị chọrọ ka onye na-afụ maka nhazi ihe ịchụ nta vootu na ya maka ya bụ ntuli aka ọdịnihu ka anyị na-akpakịrị tata maka anyị ka nọ n'ebe gbasara ọnọdụ mba Naịjirịa mana mbọsị nna anyị kwuru kwuchịkọta ebe gbasara nrụ aka kwucha akụkụ niile nrụ aka si akawanye njọ na mba Naịjirịa State of the Nation basically ka anyị ka nọ n'ime ama gbasịa ndị iti awesị ka anyị na ndị maka ọbụrụ ịnọrọ n'ọkwa ọbụrụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ịnọ na ya nọ n'ọkwa ọchịchị ọ ga-enwe agha ị ga na-ebu ma agha nke ime mmụọ ma na agha nke anụ arụ nwee ụdị agha ịma na-ebufọna anyị sị ka anyị make na ọnọdụ ndị otu ndị ọzọ na-azụkọ ọkwa ọchị na-abụrụ ndị nọ n'ọkwa ọchị kacha ndị ADC na-efe aka anyị mara ebe famedebe na ive niile na ada n'otu ọnwa na etu o si dịlịfa anyị na DG ga-akpa bụ Honorable Walter Oji onye ife gbasara ndọrọndọrọ ọchị doro anya na onye ife dị na ịhazi obodo kachasị nkwalite ndị ntorobịa n'Echora anyị na ya ga-akpagodo kaimalụ ka o si gbatakwuru na ife dị na nkwadobe ntuli aka afọ 2027 ndị otu ADC maka ọkwa nọ n'afọ ogosi na ọ ga amanwu ihe ndị ha na-agabiga na ihe ndị ha merigo dịka ofu otu n'ihe ndị ha nwere ike ime ifo na ha kwudosiri ike wee gaa n'iru. Ehihioma Honorable Walter Oji Keki ọkwụ na afụna o wee kazie nụ mmanụ onye mazinụ mgbe ịgị ọ dị ọkazie mma daalụ rinne ka anyị na ndị ogene Igbo na-ekwu n'oke iwee rutezie. Ọ si bụ na ọma nrutenwu n'oge na ọ ga-aka mma n'okwuru n'ekwentị a wesị ka anyị na ya na-ekwuru n'ekwentị mana efuzi nnọọka ọkwụzi na ọya fue rutezi ya na ha ihe niile na-aga n'anya n'anya. Ogene Igbo ka anyị nọ n'ọba redio 94.5 ice na anyị na onye DJ onye na-azọ ọkwa ọchị gọvanọ n'Enugu steeti a n'otu African Democratic Congress ADC ga-anọkọ tata ka anyị malụ ebe fajidebe na ebe asụrụ asụ debere ọdụ. Ị ma na onye ọbụla emetụla aka n'ọnụ akpara aka n'ọnụ ọsị na ndị otu ndọrọndọrọ ọchị ndị ọzọ niile na mekpafa arụ na maka na fabro ndị otu All Progressives Congress APC ndị nọ n'ọkwa ọchị na ha na-enwe ife mfịarụ n'ofu ụzọ n'ụzọ nke ọzọ iji wee kwado ihe dị na ntuli aka ọdịnihu dịka ọ bụ na anyị na ene anya na-akwụ ozi eri oge anyị ga-afụ ka o si gbatakwuru ka o si aga eri oge gọvanọ Adeleke na-enye mkpesa eri mgbe n'ifukwu ife na-agakwu n'iru ịna-akwụ ozi na-afụkwu igwe onyonyo ị ga-afụ na nsogbu akalịa na ya bụ nwoke n'isi ịma na aha ga ha eme ntuli aka gọvanọ n'ọnwa na-abịa bụ ọnwa Ọgọst. Ya Ademola Adeleke wee na-enye mkpesa eri oge na a na-emekpe ha otu ha arụ maka na fa soro n'otu APC amaranụ m ifepụtara ebe eziokwu dị n'ime ya kama na eri oge a na ha akwado ntuliaka nwa ndị ụgbọghara a darụ nnọọ na mpaghara dị iche iche na Osun steeti gọvanọ Osun steeti amaranụ nke ọ na-ekwu ọ na-eme nke ọ na-aya ọ na-efe mkpesa nnọọ dịka gasị na ndị otu ndọrọndọrọ ọchị nọ n'ọkwa ọchịchị na gọọmenti etiti nwee ka fa si ekponyere fa aja na garị iji wee fụ na ya bụ ntuliaka kpọdoro isi n'ana efuge a anyị wee sị mba na anyị ga-eneba anya na ife gbasara ọnọdụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchị ndị ọzọ na nkwadobe ntuliaka a na-akwado maka afọ 2027 ịmago na anyị ga-ebidogo ndụ na otu ọbụla anyị fụrụ anyị nafe ebidogodo wee na-akpa mana Adimola Adeleke nke ya bụ na orukwana na-eruo ha ga-eji wee mee ntuliaka nke fa ya ntuliaka ndị gọvanọ mana ọ bụrụ ebe anwa ka anyị nọ anyị chọgodoro ịma ka isi afụta ọnọdụ otu ndị otu ndọrọndọrọ ọchị dị iche iche na mba Naijiria ndị a na-atụ anya ga-apụta n'oge ntuliaka ọdịnihu ọnọdụ ha nọ n'ime na ife iche ga-abụ otu a ga-esi nyere aka wee fụ na abụrọ mmegbu a ka ha ga-eji wee gaa ya bụ ọgụ n'afọ 2027 ka anyị na-anabatagodo ndị ọbịa ndị ga-akpọ n'ekwentị ka onye ọbịa anyị wee rute n'ime studio ebe a wee gwa anyị ka o si gbatakwuru n'otu African Democratic Congress ADC 0916004945. Ehi ọma na ikwu ịgbala ụzọ keke ime
1: Adịdị okene gị
0: anyị na-anụ ọnụ gị ọkụ na afụgo
1: ehihie ọma
0: anyị na-anụ ife ikwu ọkụtụ gbaa nwunye mbe ịnọgharịa biko kpọghachi anya azụ ka anyị mama anyị ga-anụ ife na-ekwu ọfụma onye ka kene Maazị Geb, nọ.
1: Emeka Chibuoko na-agbatịkwa. Ọ bụ ife ife njere mma mba ka m wee kene Emeka Chibuoko. Emeka Chibuoko.
0: Ọkwọ nchezọ. Ọkwọ nchezọ. Ọ na-emago na uche na-abịa abịa ọkwọ n'uche ka ọ merụ m biko. Nagide mma agba mbọ na nkwupụta tupu nchekọta biko.
1: Nigeria. You that in Nigeria, the Nigeria Constitution. Often I gave all to two in the under teaching. We love another bad and uncover the agency. Manakita and I was in a video of watching Nigeria. Actually, I'll see in the man I can do. A mom kind of that you know, in the under teaching, I didn't need to be one party system. On the wood in it to be on top of. Adani Kita, Makamu 2027. I can with African Democratic Congress. This issue. When Nigeria Democratic Congress, NDC, look one deals of PDP in half for Gary Gany, get an answer. This issue, yeah. Mana Oburi Equisi, when are you all Chichi APC? Kahapu Handi, the Rondro Chichi also. Kahawe Okene, Niyan Emeka, or Chichi Okunichi and Oboda. Kahamu Papani Equisi. I did the term Okusi Media back, I never saw you to pay no the Abatana Studio.
0: Dalo. Ine kuzuko no onyobia batazi nzuzo kenya na ebole ala dalvin nekai na onyobia baezi na buko moro mini agency na yuku onevo otuji kekime okwanya gedefa ama mungasigi anguli afofu odukom ayafugodi na afu awa ayafuburo kwa kwanguli afofu kai gefugodi ko no idoi keteki magwasi ndi nsoka isi ni na hazi ihe basalo onye ga azo okwa governor Enugu state ni motu ADC okwa no ihe anozi ni afo mwezi ase ima na ihe isi ka ine bakena ya bu onodu ndo tundo nduro chi ndozo anoro na okwa chi na makipu kipu ala no mankana afuna anya mankene ememe na obudi ezoku na ana emekpa ndo tu ndi ndozo aru na fada ekutitukucha tume imaka ha gesi we me ihe de na ntudi aka ordinary bu 2027 general election yaka itsika ina ke nuri atata otu African Democratic Congress otu ihe na aka ni roti ihe ka na afu amaram na nke etiti una chiku na chikota go onwunu na etiti maka amaram okabukwoli onye bubu osoto onye sala Atiku Abubakar kabu onye bu okoloto ndi ADC
2: onye wa
0: okabukwo ya bu okoloto go busago okabia adema Enugu state unu sino we wepute go onye gazo okwa governor
2: onye gazo governor maka ADC bu ocho obodeze
0: adema I gasi no na akurosigi ike dika otu ndondrochi gaputa na akwukwo mba ga to vote anwa une uye nine manke de no ni ikpe manke de na ni ro manke de ni motu onwumu onwunu una chikota sigo ife nine bu ihe ma aka ni ro nu ngwalo bu no odigo mma ni nu nu akwurugo nu kwunu na abu na akwado ya bu ntudi aka
2: adi de bagu achi ka chikota sa ife nine emezi azo ifa na azo
0: ezoku
2: ibia na Enugu state ifu na ai nwe ndi ozo kwa na achokwa ka ha muto ochichi ka achopu ndi na achi na kita ndc bu fu awa and ndi ozo ni ne but iche ndi ndc ka asu we me primaries in ha onwe ha ka na nuku nsogbu aka ha si si ofuma na amuro na da he meeti kwe nwoko ka asu we dobu soro INEC ihe gbasara primary maka onwegbe anyị na-eke na-enye asịnọ mee 30th ka onye ọbụla ga-emecha nke ya ọpụta so ụmụaka mara ka nkawasị wee be mana ị na-ekwu okwu adc anyị ọnụ nwaanyị akwụgo chimchim na-ahazizi na-eche mgbe a ga-egbu wiso na kampen ebidogo ya pụtazia n'ụdị
0: n'ozuzu oke mgbe na ife niile anyị na-afụ ma na-akwụkwọ ozi ma nke na-eme na steeti ndị ọzọ na-egosi na adịka a ga-asị na ndị otu ndọrọndọrọ ọchị ndị ọzọ na-enwe mfịarụ n'ime ife ọbụla fachọrọ ime maọbụ n'aka ndị INEC maọbụ n'ihe gbasara alụfa dịka ndị otu na nkwadobe ntuliaka afọ 2027 enwere eziokwu dị n'ime ya.
2: Eziokwu dị n'ime maka na ndị ọchịchị ndị nke na-achị obodo egwu na-atụ ha maka ha ma ha naghị eme ọfụma ha ma ha na ndị mmadụ achọghị ha so ebe ọbụla ha ga-etinye akpụnye aja na garị n'ebe ndị ọchịchị ndị ọzọ ndị otu ndị ọchịchị ndị na-azụ ọchịchị ndị ọzọ dị ha na-ekponye ya na-ekponye ya enepụ anya sị na ọgbakọ ha akponye mana ọha bụ ihe a na-atụ aka onye ọbụla nwere nsogbu ọ na-atụ aka rụọ ndị ọchịchị ndị otu ọchịchị na-achị obodo kịta ọ maka na egwu na-atụ ha achọghị ka onwe ndị ọzọ ga-eso ha wee zụ ya so nwee ha ga-eme ka a nachie anyị nachie ndị otu ndị ọzọ eso wee zọ ha ga-eme ya mana ndị otu ndị ọzọ ka ọ dịkwara ime ihe ha ga-emekwe ka nwoke wee gosi na ha fụrụ echi naijiria maka echi naijiria echi enugu steeti abụrụ obere ife so ị ga-anụ ọgụ dị n'ime nke ọbụla ha tụ anyị were ya tụchie ofe azụ na ndị mmadụ emeghe anya onwee ozi onye na-amarọ na ọchịchị bụ onye ọdị mee nke bụ uchie mgbe oge elu mgbe a ga-atụ vootu onye ọdị atụ nke ya onye ọbụla chọrọ ịpụta bịa tụọ vootu na ha ga-apụta mana ha pụtazia ọ ha ga-egosizi na vootu ahụ ha tụrụ ga-abụkwa ihe agụ nkwari ha kpọ ọbọzi nke mere mbụ agụchi eje kpọọ n'azụ ya mụta gị ihe ị hapụ ya sị ka ijebe kọọtụ mara ife kọọtụ ga-eme anyị achọghịzi kọọtụ anyị ga-anyị chọrọ ka a kpọọ
0: ịkpọkọta
2: ya ọnụ otu dịka obodo dịka amerịka anyị na-anụ na a na-eje kọọtụ emechi elekshọn onye ọbụla na-ekwu ibie n'aka ijebe ọ sị naijiria emechi elekshọn anụwa ọgụ na kọọtụ ọ maka na emeteghị ọfụma emete ọfụma nwere ego gasị na ọdịrị ya mma mmadụ na-abụ na-azụ ife okwu onye ga-emeli ofu onye a meri onye nke ọzọ ekwu ya n'aka ma naijiria onye nke ji ike a na-achọ ka ọ kpajie onye nke ọzọ okwu ka ọ ghara inwe ike iso wee gbaa mgba dị n'ime ya and ọ gbajie ya okwu onye ahụ ama obi ama ndị ama ọ chọba ụzọ ọzọ ga-esi wee nụkwa ọgụ and udo ama dị n'obodo so ọya ka anyị ji wee na-ayọ ndị na-achị kịta ha na-efere anya n'ihe nke bụ ebumnobi ha ka ha mee ihe ga-adịrị obodo niile mma nkụzi obodo a bụ obodo anyị enwe ozi obodo ọzọ
0: ya ọ ka bụ n'ọnọdụ onye kwụrụ ọta kwatuo ya sọ mụba eze ka kwụ ọtọ aka na-eme na mba naijiria
2: ọifụ ọka bụ
0: ya ife anyị gbasalụ ntuliaka a na-akwadokwari ntuliaka afọ 2027 onye ọbụla na-akwado na na-enweta ya kwụ pvc anyị fụrụ mgbe onye ji ọkọlọtọ ndị ndc na-ekwu okwu ọbụ nyanwa ka ọgịnị na-asị onye ọbụla wetakwa bvc abụ pete obi ma onye ọbụla gbaa mbọ weta ya ka ewetụọ vootu ka ewetụọ vootu ma n'aka nke ọzọ ọ na-abụ ozi pụtakwa ifụ na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na-ekwu ka fa ga-esi wee gaa n'iru na ịchị agba afọ anọ ọdịnihu ya ife na ife a wee na-adịka gasị na onye n'ọkwa ọchịchị amarugo na ọ bara uru na o nwego mmeri ndị nke abụrụ ọfanwa ga-aga n'iru na ọcha na-ekwu onye ha ga-afụ ọkwa ọchị n'aka dịka efubara kwuru n'ụtụtụ ụnyaahụ ka ụtụtụ tata wee na-akọwa ka oge si rafe chinda ọchị n'aka iji fụchazi ihe ndị a niile ị na-ajụ ka ezi ọnọdụ ntụnyeaka n'ihe a niile maka okenyekwa ndị governors forum Southeast Governors Forum, nke Governor Imo State, Hopu Zodeman Onisia, wepute kwa lozi, na fwe ukwe kore itago, hawa mbu ndi governor mbara, ndido wanya unini, ukwe kore itago, na haga akwado, no Onisia la gaga niru, no chichia. Na ifinda, mada sino ya, nyo ya rafu ukwa ochina aka, unye ditua, unye kwa sino ya rafu ukwa ochina aka, unye ditua, ina ajuzi, ine sisi anye, ina ajuzi, kedi zono duntuli aka, ni fa nini anekwu ya ka nchoka make ne ivilo maka unuwa bukwa nde otu edisi na kwado sikwa ike o mana ine sizi va ine kedo onodu ntuli aka na otu esi aku mmadu ga esi gwa ge na enwa bu governor ne ku onyo ya lafo okwa ochi na aka kedi zi onodu ntuli aka ni mi fa nini election an na kwado zi kedi zi onodu kedi zi isi
2: e kekene gi maka adiji anwa
0: mhm
2: maka imago ezeku ezeku the governor on the southeast imago obo hanine ndi nkomno no na otu ndorondoro APC o hanine bi ekwukorita ale no yen ka abuga de ekwukorita o hebuche ha ka ha neku mgbe a ga to vote o fu vote go fu governor ga to ele wono mgbe governor ga se ga asino ndi state yen ine ga to vote debi ya na nwe chọrọ ito anyi na nwa ma ebe ai ga to anu ndi obodo amago onye na emetere ofa anu onye na emetere ofa a na echebiri mgbe a ga to vote anwa ihe na ewe mi abro any other thing abro ihe ọzọ na abro na ndi ba anyi na ha puta register otu ai tụrụ anya so na akpọ ndi ba anyi niile ndi onye ọbụla bi igbo igbo bi igbo apụta ejejeje tinye aka ha ino dey afọ ha na ndị ga-eso wee too vootu ahụ mgbe ọ ga-eru maka ịnọ n'ụlọ na-asị na a na-emegbu gị ọ mbọsa a ga-atụ vootu ịbịa gosi ihe bụ obi gị onye chọrọ ịtụ ọrụ nwee na asị mmadụ iwu bụrụ ị ga-atụrụ onye dị otu a ịtụsịa ya onye ịtụọrọ ọbụna emere ọfụma inwe ike esigbu na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na emere ọfụma mana ọ bụ na ijere otu vootu inwekwe ikike iji shiba na mmadụ anaghị eme ọfụma maka ka ị na-atụrụ vootu nye onye ahụ na anaghị eme ọfụma bụ onye ịtụọrọ vootu ịchọkwa ịtụ vootu pụta ịtụọ vootu nke gị ime gị ihe ndị oyibo ga-asị your civic responsibility
0: oke na ọrụ dịrị gị dịka nwa amaala mba Naịjirịa
2: ọrụ dịrị gị n'ime gị mezu gị so ma yọọ ndị be anyị niile ka a pụta n'igwe jeje register to vote mbọsọ ọ ga-elu election ha pụta mee febụ uche ha vootu nefa chọrọ ivootu egwu na-atụ ndị otu ndị na-achị obodo kịta ya ọda ha ji na-agba mbọ na-asị na ndị gọvanọ niile asịgo nafa emerigo election na aka emerụ maka ha ekwuchie ya otu anwa egwu atụbazia ndị ọzọ ịpụta dị apụta ọ dịghị ka mpụta ha nwezi uru ọ ga-aba ya na-agwa onu bụ mbọsị a ga-atụ vootu ịpụta ọ ya bụ uru a ga-enwe n'unupụta n'igwe ọnụwa ga-ekwu ife ga-eme ọ bụrụ ọrụ gọọmenti na-achị ga-agwa ụlọ ihe ga-eme
0: onye pụta ya omee uche ya maka n'uche gị ka ihe ma ọ bụzikọ maka ndị ga-achọ ka ya egolu uchefa nke anwa agbasịsịlụfa ifeọpụtalụ ka nchetakwa azụ ifeọpụtalụ bụ na ụnụ akwadosigo na Enugu steeti kwadosie na nke national kwadokwuo ma na steeti ndị ọzọ na ADC akwụrụgo African Democratic Congress enwụlọ ife na-akwa ha akwa
2: isi na onwere ihe na-akwa ha akwa ga-abụ abụ eziokwu
0: na aka na-akwarị n'ọka mana onye akwara ọkwụrụ
2: ọhịa akwa ga-ekwuru akwa akwụrụ ADC bụ akwa akwụrụ ị na-akwụ ya ọkwụkwa ọkwụsie ike ihe na-akwa erika
0: mana ife ọ na-abụ ruo ndị nọ n'ọkụ ọcha na-achụ ụzọ ha ga-esi na-emegbu na ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ ọdịgịkọ onwe oge ọ ya nọkọta kwụsị na mba Naịjirịa.

0: Okay, could be a quick question, okay, where quantity boy level playing ground, Obria. Going on upon a weekend war, Harry. Potter has the OTS to lose Zoy Hannah, so my name was in all the cargas and I chalk a phone and war, not now bumble phone of wood to the Tundi and in all their cognac sanity, so they are car or crossy chalk out a phone name me now and do to the Ozokar and in Welly, and the honorable so to APC and Ozuma na ballot.
1: If you could be Zioku, and I can't guess where Kawati Abu. Mba ọchịchị nke anyị na-anọ n'ime pụta 1999 azọm gọvanọ kwa Enugu steeti asị onye PDP na-azọ ka ọ bụ onye aka ga-ewepụta mata emewuruwu dị n'ime ewepụta Dr. Chimara Okennamani anyị akwado ya na-eche na emechie n'ihe ga-adị mma n'oge eme ka emee ife ọfụma mgba ama na emegbuo m obedo nna eche na chimara oke chibakwa ehe oge emedo ihe ọfụma ka ụbọchị ọzụzụ ka ọ ghara imekwa ọzọ omedoro ọbụkwa gburugburu anwa ịnụ ka emeekwe ewefutekwe gọvanọ Sullivan Chime ọkwa gburugburu Muna ke afia mbu the former senate president his excellency Ken Namani.
0: Okay.
1: You know, muna je se tun obele oku, ofo na ise loku, na je de su oku.
0: Se boku ndi na-egwu oku ndoro cha na enwisi.
1: Eh na gwe abu na si hapo Sullivan. Si hapo mpu eme we wote Sullivan. Nemeje sanga ke dozi ife.
0: Mm-hmm.
1: Osim na aji ife ama mputana ta.
0: Ezu ife ama mputana ni maji.
1: Ezu bi hana ama mputana
0: ni maji ife putana.
1: So ife ogwa mbu anwa. Meche kwa obu ife mele eme. Mali che ki obu ni nebe anya. Okwa di sen okboro Chimara Oke bi hana achi enu gulu tata.
0: Fukura aka.
1: Ndi ana bo ebe ano. Ehe. Ebe anyị nọ kịta bụkwa ebe a nọ ndị ọchịchị na-abịakwa ọbụkwa nọ ndị ọchịchị ndị otu ọchịchị na-achị kịta bihechirikwa gaba ịmanọkwa ebe a nọ ka anyị ga-afụ ana ebe a nọ anyị ga-afụzi kịta ga-adịkwa njọ karịa nke Chimara
0: Oke nkọwa bụ na eri oge nke gburugburu nke webatalụ Chimara Oke na-etu anwa ka ugbu a si na-aka na aga ruo taa ya na ọ pụta na ihe niile nkuzi aka niile a na-eme na nwụrọ n'isi na ọ bụrụ ntuliaka ya na Enugu steeti ntuliaka gọvanọ a na-eme bụ
1: onye nwa ụmụ anyị ji iju ka ga-esi wee mee ka ife a wee kwụsị ka ga-esi wee mee ife a kwụsị anyị bụ na anya ya kwụsị ndị ebe a nọ maka mgbe Chimara Oke ebe a nọ Sullivan Chime ebe a nọ gburugburu ebe a nọ mba ebe a nọ ha niile ebe a nọ ebe a nọ ebe a nọ ha niile bụchi ụmụ ebe a nọ ọbara ebe a nọ dị ha n'ahụ mana ihe n'Enugu achọ ka ihe dị mma n'Enugu a ga-asị ndị ebe a nọ n'ozugo ka ha so kenere ụzọ ọzọ.
0: Ọ bụzi etu onye ka anyị esizi ha n'ozugo fancha nọ n'ofu otu ndọrọ ndọrọ ọchị gbọọ.
1: Ehe ihe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ na ndị mba na Enugu na-atụrụ fa vootu. Enugu atụrụ fa vootu. Ọ magụmagụ anwa a na-eme. Anyị akụkọ achọkwa ka eme ọzọ. Mana anyị gosiri fa na eleshọn gara aga na anyị pụta n'ìgwè 12 vootu na a ga-aga n'iru. Anyị cheke ya mgbe Labour Party winiri Enugu steeti. Ha win Enugu steeti. Governorship Edoga zọrọ Labour Party for governor. O win 16 local government. Local government
0: 16.
1: Nke ọ na-ebi n'Obu Ofu. And Nkanu East. Ebe Owodi. Ni a ka a nọ wee mezi magụmagụ eji wee napịa ọchịchị. Ifugi ọ bụrụ na ha na ndị mmadụ chọrọ ha mana ha nwere ka ha si eme tinye onwe ha
0: n'ụchọghị
1: anyị chọghị ya
0: eziokwu
1: andọ magụmagụ aṅụ mana ha na-achịkọrọ ha na ya mụtago aghụghọ ha na mgbe ruru 2027 na a ga-ama mbe na abụ nke bụ oke andọ ADC ga-egosi ha na o nwere ka esi eme ife anwa unu na-eme magụmagụ na mmemme magụmagụ anyị ama nkwe ka unu mee ya maka onye obodo ndị obodo niile ha tụ na vootu ha ya agụ
0: akwụ na fugo nke tụm n'anya bụ nke ikwuru na ife gbasalụ ntuliaka nwebe odili mbụ ji aga n'Enugu steeti eri oge na